mu sel ta set xorom si mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem señu abdou khadir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw si soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sob la si itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ da am xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taaj rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñett bi té li ndox kireen tek ci wèd ga légui ngay gis ko xam day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn canette wala juroom ñenti canette la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti canette lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti canette ku nekk am ñett waaw bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kaasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal lako sawet bi la magal gi sun xeyé ba ndek ba nopi fuñu ndeké ba nopi na kër yépp bu ndeké ba nopi rek nañ jaari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif sun xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tam

minjoni jonne ne ko wasa hadi wasa ka tar wasa kala no wal kay war bandu men suruna suruna tu je je holla birni tu bira mon mi se pa mon sam do ya gor ko pulu dum ne ko bi sam kay ka on mi se mon ma mon do ya ko gor ko bu ne lu bu mi se Dakar bu la mon ko do la Senegal tam bi min dandamin bima ba e sahbimin bi

sikki ala yitte hoore mum ha tabita koye timmal fasnade gendi mum ha sella koye neddagal rente gandi mum ha hisna koye jagatagal neddo wawata yitte hoore mum ha tabita fasno gendi mum ha sella rena gandi mum ha hisna tawi anda hoore mum neddo mo anda iwdi mum neddo mo rena pinal mum o lekki ki wurande dum neddo wawata wonde ma dañi teddungal horsine horme towne e nder wontibe mum ma e nder satibe dum so wonane jeli neddagal mum ha tabiti wutti e ko joyno tiddini reeni ha hisa dum ne kadi amnata ko don do neddo tagge ne hande mum yummare teddini gendi mum reeni fina tawa mum fasni ko wonno tagu dum badi bam tuuri dum woni jangende be mum demgal mum halande besngu mum hanki mum hollude mbotu mum aadaji mum

mi dari mengore mi jimte cene charle duude mi wedde magita ma hengo e dongo mi yidu gejiride mi andi bo fode mayo cide ngobi di cede beje nana ndiwa kumba katlal nana wagga andonde donima cedi chafdi tahede neji nana jabo bela patti jande ko dadi benni joni kare fofre baleji amma yirewel ko sondu wiete non ndu wuri ko likon to ko son dillan ko gaynako ren ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle godde de ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo ndiyam jeya elenani yela dori woni gadaata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre to do jeerini do baldi wi woppidi ndaw wurte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diwdi ki dobal jiga ngal ko hore sella hokko seba cetelle cilal e goral bali wala nanduki yiwal barodo bu bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal e natnati sokla jawle cekki ciri kele waji cetuni jala hawaji e cedoji dilli kapur leje e kuyuji kaldi putti boy wulli don du wotti demi ciifol girji nyakki to ki may dongal jeli e dulul may te ndere gasdi jeep biima boje ki biima gunoji nutni ma chabbi may garlaw gas sunka daga ciw o le ko turu mayte ko tuuse ciongel jawde kero e dara cal de cender bube sangal de sirngen yegi samunde rendi hede fayna telala dum lelli tawdi e jawi duran nodi darti ma jerminima jabaaji e pille pille laaje ji jogi dadi edi dadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel ngurali e musulali ko ngale muñal ma ngay gaydu bubba gornoji ndene barudu bubba jeer nani e walo ma ngata mi chongu fadda wiike wiño gaynako wata yalla we jabtintake ma njur damba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñawel jom alla re dow hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

timbor so pindi ma may sana lew nya kay way ma ko fa dum bin tu job te bu so la pe fena abidu do abya ba may sa ba ngar ge dum sa ba da sat na intan le ala dun ta ba se ti jar se ma ja ba avatar gajnyak

0: pandei madi mo chamboi ai dere saro
1: wana sari nai nai na ya kuten ama tu sari mo to ran na jake ma kwala
0: andeli malangare na lol tangam nen hanyo vela ya nam ta yongi madararo kapda mera
1: wana

bokul ak njaaw da xari ma sago mi jam kero ak bangoy bokul ak njaak sirak njaak ba may sirak ma zamba bukar njaay karamar patena tugu buru njur bel

battan jattan latan kala ko jiida yaadu ne hono dum meedi no wadde sago non heddi may aduna kan ko golla haade noko wadi bade tan haade dunya ko duru tan kama dar heddata ko non e wadde ha bar sago non heddo e halande ha bar Rendu di me banne.

simer ak kati simer ak giñu simer ak gibi jaw simer sa bay ko ko jaw li ngeer jaw bi bu la nexe falu jaw bu la nexe falu jama yaler ndey mari boy say bat boy tu boy sa mama wax lon jay jay jay amadou boy bay ba ilimani maray la